0: sore ni da ni pa ma pa ga ma ni da ni pa ga ma re sa re re sa sa re re sa sa ga ga ga ma re re sa sa he
1: ni da ni pa ma pa ga ma
0: ni da ni pa ma pa ga ma
1: ni da ni pa ma pa ga ma
0: ba ko di ga ma tu sa me ga ma ta tin tin na ta tin tin na ta
1: ke na ta ke na ta